Emi akoni ni. Si mi ayin le ma so pe alani ni leader wa. Be ye. Bi te ti mo pe yes. Awon ti mole lele. Bi te ba tin to be si waju iro ni. Iro lo pa. Ki so ni leader. Ani yen o mo, o n paro lowo ni. Bo te ba di arin won funra ala team yen lo ma so pe leader wa lele. Olorun ti fa mi yen si lara. O de ku we, o sese e. Lori otita to dodo. Bo se wa niyan. E take over gbogbo barracks se ti. Oruko to hun ko ma je. Police barracks, Air Force barracks, Navy barracks, Naval barracks. Bo oruko ori sisi te nso. Military barracks, oruko whatever it is. Ni igumara ni ile IYP ni o to nje DIY. E take over. Awala ni. O wa la kole o. O wa ni akole fun government not a nation lati gba to ti losin Buhari ni o en to wa nbe nsin baba pibat abi to ba fe paro ohun na ni akole o wa lowo e ke gbogbo pata to je ti IYP awala ni lori le wa o kon so fun gbogbo awon to wa nbe ko ma ba di wahala o pe IYP lo ni o. So any IYP te wa nbe e take over mo gbo pa awon ibo mi awon Fulani lo po ju nbe awon no nse bo se won e je ko ye won fun Fulani o ni fe wahala be ni mo so fun yin won gbon be se ri yen ton ba ti ri pe ilu ti paro won ri pe radarada ta won se ku sona mo won ma tete nyowo won ma tete nyowo won saba lagi te ba ri won ton lagidi awon iran kan lo nti won leyin lo nton lo paro fun won amunisin to da le paro fun won ti ri pe oto ti de. So awon to wa ninu amunisin ki ninu ile awon le tun ma paro fun won Fulani o nse be ta ba ti ri pe o si koja be won ma kawo soke ni e ti e ni ri won to si e ni ri won o. So eyin te ba ro pe e le ma ki won leyin pe en kon ba kon se bo se hun won a je pe jo fe parun akoba te fe se gbogbo iran Fulani lagbaye lo ma fe be ni mo so fun tori iran Yoruba nse nti eni kani le dojuko ko ba je imerin le wa barrack yen ko ba je wo eyo kan to je YPS to je YP boya iwo lo ni be igba ta ba time ta ba ma fi de be ma je abe lodo ta o gbogbo be la ma de tori gbogbo nkan yen awala ni territories within our territories lo wa. So e duro dede ko sore tan kokun se fun yin

Ta wa money. Won ni won pe ko. Uniform 10 won one size shirt kan to ko fun yin. Be ani mo so fun e lo waji. Won man sashe sin yin, te ma ni iberu. Te ma ni igboya, gba ti won ni ologun ni e to nberu. Ogun o lo fe loja. Ogun o lo fe loja, ko si nkan to le gbe dani o ti baje. Bo saju ni bo gberin anything dani irin dani gbogun to ba gbe dani o ti dofo to ba ni iberu lara. Ko le sise. But en to ni igboya lara. Ah. Gbogun to ba mu dani nkan ogun ni. Bo gun okuta lasan. O le fi pa anybody okuta. Iye pe o le fi pa yin. So, e ma je ke ru bayin. But e ba ri to ba wa nbara ke kan ti o kan fe ma intimidate nitori yen o se ku o. O ya to sira won o. E mo pe mu afunra re nkan ti mi o ni fe se ni. Ijo si ana to lo onise to Olorun ran mi nipa igbese ton fe gbe nipa ilu Sahel kan. Olorun ni ki gbe igbese pe ka buru ma sele nbe. Mo de so fun won be pe wo emi funara mi mo ko rira ologun o. O to le gbo yen toro ologun lo pa ko mi. But nkan to wa nbe ni pe nkan ti ara ilu be ba fe ko mu won oni. Ko si won te anybody le se sovereignty won na ona ni. Ta ba ni awon to wo aso kan awon fe dede. Ta la won fe won dede ko kan mi. Bo gba te pe dede igba nkan ton fe ni o ya. Oni kaluku e ko wo bode. Olorun de se yanu fun mi ise to ran o je ko yori si rere. So nkan to wa nbe ni e. A je kokan yin bale. Ori ile wa ni. IYP de ni yin. Eni e to si eni ase ni bi te wa yin. But ta ba re en to fe intimidate ese kese e pe the black town. Be ba ri pe e pe kan na media wa. O ma dodo mi sha ni. Be lati leyin Olorun. Seta YPS ba ti jade e fokan bale e ma ba won se were o won pe yin e lo invade bi invasion ni o laye an to ma ti die jade o laye o gbogbo ta ba nse le ni itan ni lola o ni fe kon pa itan ori buruku le yin lori o tori bi te wa ku sore nbe o ku sanfa ni nbe e se fe gba ori adọ Olorun ni o ko ye yin dada